0: Ia ko te malu tatou ka hokalongolongo, he vele vana e tuko tulawa ki te koulu malu he taimi e heo ai te matu tene ki a Dr. Mary. Mo he hokamalam la maanga hoki a ngai lawa ki nga tui pui pui ane. Kai iyo ko te matua he aloha, kai tei te aloha te tua ko mahai hoki tatou ke hui loki hui e tene e hui ahoi. Ke hokamatala mai ko ma peko he alawa na ta penanga hoki. Ia mani he hili, tama he hili hoki e tuka tu mo koi hokamole mole te matua. Kai ele le pia ko ke hokailo mai pia ko koi ki te malu tatou kai ngani. Hokamole mole ka kohe ki tuka tu na hili ta.
1: Ia ma lonia te mātua ia ko toko ingo ko Mary Toloa ko auhe ho mai ka inga ngā lue i te Pororoa Union and Community Health Services i Polilua ia ka ke tulau ke e mōmola wat haka he tai ki te aloha te aliki ona e tana tauhi ngai tū mau mai pe alawa mō ki tātou toho anau ngā he ala. Iho, hoka tū loa tōki ki te mamalua nā haihoe au mālā toho le tua ku pātele. Iho, ma te mamalua o tōki lau hoka longolongo mai ki tēnei ala leo, vēnā ma koutou te kauhai ngā loe ngai hoka hoi a tēnei ala leo. Mālo ni.
0: Hello, malo ni. Ia malo hoki halo, hoka hitai lahi lele. I tau hiunga Dr. Mary, e mau tino hoki lava ko te tau malu lu hoki kua pama i lava ni. Kua lahi hoki na hakam talanga mana talanoa ngā ngai la hoki lava ki na ki tene mta kupu. Ia ki na kona tui pui pui ia. Ia kai kua hoka tahi mai hoki lama tau hiunga ke ve lava ko koe lava ko te malo hoka alolongi a ki ta tau tak lao. I lunga te ala leo tēnei, ke whakamalamalam mai hoki e tu helwa ko te kaukaukaunanga ki te vāenga tēnei ni. Ke he hili tu lāko a hoka mole mole te he hili mua ke tu kua tu mua koulua. Haka mole mole te mātua. Mō nā kā inga pahihika tatou, hoka longolongo mai, Dr. Mary, mole mole, e mohai nei ke tuku mai, heu tamahaka mtalanga lele pe ai hea te hoka tāua ai nā. Tui pui pui a tātou hanao i New Hila nei, pe ko Aotearoa hoki hoko mole mole?
1: Iyo, e hako lele te mātua kua hea hoki lawa te taimi tēnei o te tau mālulu. Iyo, e loa hoki lawa ko te taimi tēnei, ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai me nā tau wale. Iyo, hoka takitaki ngā vea ko te hulu. Iyo, e tau wale le la te hea unioni pia ki tātou, mā tātou kā inga. E kā mata mai lawa e tātou hanao pepe, ke pālawa ki nā mātua mātutua. O a hoki ko ki lātou te pitohili. Ona ahoa i nga lahi i kahai e tau wale. Iho ko nga tui pui pui la ko hea wala tau a tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tauta mai ti. Ke nga he tau wale i nihoa mai kua i loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai i a ola wa tātou hanau kahai e hoai o lātou tui pui pui.
0: Hello, malo kahitai ni tui lawe hea te tau ke ki mātua pahihi ka kaukaonga e ala tohua nau. Ko hea hoki la te matua o nā hanau i e nei hoko mole mole, doktor?
1: Iyo, kila ko te tui pui pui mua mua e hoai ka hai ko tau pepe e katoa tona ono vai ahe o tona matua. E velawa ko te mea māhea nini, ko te eiloa hoki lawa ko te ono vai ahe o e to tau hoki ke hoai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lawa la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Iho e o mātou ki lā, heo ko atu ai ma te appointments ma te teine ho mai, e hoai ai tona tui, nā tui pui pui mua mua. Iho, ko te tui pui pui lā ni e tolu ia tui pui pui e hoai i te ono vai a heo te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua ko he moti e hoai ki te ngotua o pepe. Ko te pui pui tēnei mo te mote hia mai taku ko te rotavirus ko he hia mai e mahani takalahi la vai na tamai ti la loite lima tau hanga ka haia tau ale tu lou e ka vepuai pe tata ne ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui ne e tui ki a ki te usually ki te vai o pepe lunga ko he tui tenei e ono ia tau ale pui pui mai I te tui tēnei ni tu lau mua wai e loto haka matalanga kai e lelei e ni haka matala mai a tu lava te tui pui pui mua mo te ono vai aheo kai lelei ko ie tahi tui e ni e lahi haka matala tu hoki lava e tau te teine ho mai io te tahi tui te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui ni ki te vai o pepe ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena ni he tui pui pui kohi hia makahai e mauai e a pepe mahai ke pneumonia pe mau te meningitis kai lele e he hoka matala lahi atu hoki awai e ni e loa hoki nga tāwale mana haka matalanga kai e lele e hoka manino, hoka mai nā tu e te hō mai, piko te teine hō mai. Ka ko te tui mua mua lava tēnā e hoai ka haia pepe e ono vai ahe te matua. Ia, hoka hea loa tu ai hoki la, ni te, the national schedule of ona tui pui pui ta mai ti. Yo heo ko atu ko te tolu mahina, kai tolu mahina te matua o pepe, lima mahina te matua, kai ko kato tona tau heanga, yo heo ko atu ma te hulu lima mahina, ka hai e kato te hoa tau heanga, ma te iwa tau heanga, iyo ma te toi tui lai hoa I te hulu tahi tau heanga. Iyo.
0: Malo, kahetai lah hilir dete hokamalam lama malo ni hilah hello mata hoki lah hilir hoki napole ngani ma mana hilir hoki lah tuh hilir tato community ni ane ni hokahita uli takalahi hokapolingiai hoanau kina tuye ni vehe hoki lape ni ahoki ni hening ani you know e tuku atu ki ngā mātua makainga I tau kikila te mātua ko mole mole?
1: Iyo, e nga koi, ni e ki lato e ye lato whehili mani hoka popolenga. Iyo, ko te hove ko te whehili mō mō lava takalahi hoka whianga iau ki e I te ngā luenga e whehili. Ni e hehe nā tui pui pui tahi whehili e manako mia nei ke vai nā tui. Iyo, ke ko nā tui pui pui e hoka ngai te lalolangi katoa ni ke pui pui a ye tamai ti nā tawale ye nana tākoa. Ko ye tahi tui pui pua kua ova te lima e hulu tau heanga haka o ngā ai. Ko ki nei ni uhila iei nā lā o te ola mā lolo, e hi aki aki lato nā mahaka mauti noa, ko heo he tui pui pui haka o ngā, e he hoi maha o ngā le mō.
0: Malo ni, aloa, alo te ane hai, haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e ye he tino e, ele atu venei. Veia, he ane te toi mana komia ia o he tui, ka kouna tui, kua umatoku tui tau hea ngate ku te kā?
1: Iyo, ko te māhua anga, awako, e lahi lele te peleni e hoai ni, ko te pui puinga mai te tui na hai te tau hea ngate ku te kā, ko te pui puinga e angai lava ki lalo ni, ona ko te taimi te hai kua katoa te tauheanga ni, ko te pui puinga kua hano ki lalo. Ko tona lua, ko te hiama, pe ko te influenza virus, e hoai lava mata hiui tauheanga uma. E lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoainga o nā tui o te hului tauheanga uma. Ke haka tau he tau I lava ki nā hiuinga o te hiama kua iei. I o nā mahuanga la iena.
0: Kahe tai ni. Hello. Ai hea nela te kua kawe ai te hulu ma ma tau wale o ngao ngā lele mai he lava te ma mo nā kāinga pahe huika
1: Iyo, e loa hoki e ki tātou ko, ko ki te alawai nā ilo ilonga ko ki tātou tangata pahe huika e, e maua lunga tātou nu me lai maua i, i e tahi tau ale ni o katakita ki ngā tau ale hiuka toto maua lunga tau ale hoatu ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga i te lihi mo, mo he tino i e o nā tahi he tau ale Iyo e tuku atu ai ki lunga, kua ki tea e tuku ki lunga te, te risk o koe ma, mahai ke maua e, I te heart attack. E haka e hulu I nani pe, pe increase by, by 10. Mahila vai te vai ha mua mua e maua ai koe te, I te hulu. Kua ki tea e mahai ke tuku te risk. Tēnei ki lalo ka hai e haito tui pui pui o te hulo. Ko tōna lua, ko ki tātou tangata pahe huikani e, e toka lahi ki tātou e nono hoha katahi mā, mā tātou grandparents, nā mātua, nā, nā makupuna. Iyo e loho ki labala ka hai ka maua he tino e, e hoko tahi I te hulo, iyo e hoi ngohi o I pepehi atu ki e tahi I, I te hoale. O te hoki la ni e, e tā wai te, te, hoi, te hoi e nā tui pui pui o te hulo I, I tau hea ngā uma.
0: Maloni, doktor. Haka mole mole. E mai ne ke, ke tuku mai koe ni, e te pētaku mai hoki koe ni, ni a nā, nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nei loa tangata te kehenga ma, ma te hulu mā he ani.
1: I o kona aungo te hulu, ko, nge ko koe e tau ale lahi pe, e, e kehe ai ma te, ta, ma te hulu mā, ma te hulu mā he ni e, ni e, e lahi lava e tahu e te ihio. Kako te hulu o te influenza, e, koko e, e, ni e, e, e huiva, ti ngā te hoai, ti ngā ulu, ti ngā tō tino, ia mahe hoki lava e vai vai. E loa hoki ko te huiva, ia mahae ke kātoa te, te tolu pēli mai āheo ni, ko te tale hoki e ni e mai ke kātoa he, he lua tolu vai āheo. Ia e vee hoki lako te lahi galawa te kehe kehenga ko koe e tāole ti ngā ai nai te ihulu. Kako te tewe ko te tāole ma, te, te hulu māheani e, e lahi lawa e he tāole ti ngā ai nai e, e tahe lawa te ihio.
0: Hello, Maloni. E, e, e ni anei la ni hite puko mole mole hoka inga ohi e peni vaenga ke maha iei hoki e nā kā inga pui pui tēnei hoa mai piko te hulu hoki ilo tō kā inga ke, ke tā ohi ai hoki te vipihi piko te pehi hoki o, o tēnei hoa mai hoka mole mole
1: Iyo, hove ko te hite pu mua mua tā ua lava ke hoa I tō tui pui pui o te hulu e iloa hoki lava e, e he ai he tau mo ki lātou e, e ono he hulu lima tau heanga ki lunga ki lātou e hoa I tāma ki lātou e ono māhina te matua mai eini e tahi he mālohi e mahae ke he hini koe ki tau hō mai peko te teine hō mai ia peko te pharmacy hoki e tahi hale tala vai pe iei he tau ka hai koko e hohou ke hoi tō tui pui pui o te hulu ka hai koe e tau ale pe lahi noho I, I te ka hai koe e, ma, e tau ale te hulu ne lahi noho I tō potu e a waka hai koe hoki e hau ki waho I o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga ka hai koko e, e, e tale pe maha tua tulou e mahai ke ka vani tō ngutu I te I tō lima peko te ngaunga tō lima ia ma, mana tō hoki ke hohano o lima ni ka hai koe ki ka hai koe hano e hau ki hoa hoi te potu e ye iai koe
0: Aloha I aloha kila e ko te, ko te, ko te tahi hili ko hoko mole mole ni e, e mahai la ke, ke maua ko I te hulu ka hai kua umato tui I te I te tui pui pui ia, e I lo veho ki la e, e te, te tui e, e I eho nā o ngā lahi, mole mole.
1: Io, e, e, I o e velo ko te, ko te mea, e, ni e he e he tui e he lau pahene, ni, e ui lava koko e, e mahai ke maua i te hulo, ka haina hai tō tui pui pui, ko te lahi ngā taimi, ko koe e he tau le tī ngā ina, pe i kui te hale mai. E loa hoki ko koe e he tau ale mataloa. Ia, ia tahi tino hoki e nē e hei ai hoki ni aunga. E mahai ke pui pui, ke nahe hoka pepehi atu ki e tahi tino, ka hai ko koe hoi tāma hoki e pui pui hakatahi koe matau pepe ka hai e hoi tō tui pui pui e hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pipihi atu ni ki e tahi tino te kāinga ia he vena hoki ko te kāinga kai vena hoki ko te community e tukula ke e tahi aonga hoki ni te naha ia tu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk o koe e ki te heart attack ni po te tawa leho atu ka hai hai tō tui pui pui
0: Hello Malo ni ko nahe hili e tuku tui vei e lawai e tau e tau heoko takilawa tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maalamala mai a wala bako tau e a koe lava te koa te nā ko te kaukaunanga e ngā lue ai koe on hea ini ke toi peko toi tau luko lava ni a kuhe hili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua e vei hea nei lao na ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nā tautoka tahi pe ko nā kāinga hoki kai mai he lava te tātou nuku pe ko te community ki tātoutoke lau
1: Iyo wai e loka hai e ni e hai tōtoi pui pui te hulu e pui pui ke nahe maua koe te hulu ni e pui pui hoki koe ke nahe tāua le mataloa ka hai ko koe e ni e he tāua le mataloa iyo e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino Ko te toka lahi o ki lātou e hoi o lātou tui pui pui, ko te lahi hoki ia o te pui pui ngā ki te kāinga ma te community. Mai lawa ki lātou hoki ki lātou e ona e kui ngā ngā lue ngā e ngā lue ma tamaiti ma pepe. Ni o kata ki taki ngā kai koe e ngā lue te aonga kā mata pe ko he hoi ao ngā. Ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni, ngā mātua mātutua e he heo heo ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki lātou i e nei e mahai ki tāua le tī ngā ina ka hai e mawai te tāua leo te hulo.
0: Hello, Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hai vehe nei la te COVID. E nei ni, e hoka polengi au nā tui COVID e nei?
1: Kielila, ka hai koe hono hai tō tui o te COVID ni, e mahai ke hai hoka tahi ma te tui o te hulo. E veho ki lawa ko te hai ni, ko te nā ilo ilonga kua e nā lāla o te ola mā lolo e hoka mauti noa e ko ngā tui pui pui e he hoi ni e he aonga le mō. So, iyo, te hoa tuanga la vala, iyo, hai kua hai tō tui pui pui e te hulu, iyo, ke updates hoki, iyo, hai hoki tō tui o te COVID, iyo, kua mho ki tōku noho hea uniu ni ki te tau mā lulu te tau hanga nei, kua ma te hai te tui o te pui pui o te hulu, vena ma te COVID.
0: Te ngali la, kahit tayo lahi lagi te koe, tok koe kua ta pena lelei mo nga vae nga umayena. Kaya kila hea loa, kahit tayo lahi lele, koheki hokai kua la te tawa polo kalamek mole mole, iye ne heo tahitala lava e hoka malohi ai hoki, pe hau tuangi ai hoki, pe tukumai hoki e koe, awa ko tato ko tulanga iye ki tato, keilo hoki lava ki tato toke launi, e he tokanga, kai palo ki taimitei ya kua, ohelo tawale, kua he tutu, kua he hakiri loa koe. Tō mai, ke heo heo ni mai ki te ki mātou. Ka i la heo tala muli lawa hui tuku mai, ke heo ni ki tātou wā ka inga haka longolongo mai haka mole mole mātua.
1: Iyo, haka mana tu pe atu lawa ni, ko nā tui pui pui e hehoe mahaonga le mō. e hili hoki a te pui pui ne e veo te Tele, hili te pui pui lo te tonga he tia, hili te pui pui ka kohe ki tupu ni, kohe ki tāwale. Iyo, te mama lo toke lau tātou noho he au ni uni, iyo ko tātou hoanau hoki ko ni, he mea aloha tāua tēnā mai tātou aliki e tata hoki ki tātou ke ni, ke hoi lawai ki tātou nā hoi ngai pui pui ai ni, e pui pui ai tō lātou o lahe o ihoa, e kai mai hoki lawa ki tātou.
0: Iola, hello, Dr. Mary. E kaveko mahiwi o te tatou kauheanga te leitio, tatou toke lau ilunga i kinei, te PMN toke lau. E momoli atu i te matou, hoka he tailahi lele, hoka he tailahi lele ki tō taimi, ma te hoka awanoa mai hoki o koe, e mautino lava mai ilo hoki ki matou, e tuatuangi a lele koe te hui ahu tēnei. Kai e koto aloha hoki lava ki toke lau, ko mahai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma, ma tau longolongo mai lava ki te ki matou, ke ola malolo a tatou hoanau, ka meheo tatou kai ngā mai nā hoa mai pepehi mna ha mai e nei e pipihi ni. E ka vea lau ma he tailahi lea toi ki te koe, ke aloha hoki te tua ke hoki atu pea ki te koe te ola, ma te mā lohi, kai mahi alewa te pota ma te mā lama lama mai te atua mai te langi, e heo heo ni toi ki te koe ki te au kaukau nanga, e heo heo ni mai ai hoko ki tato community toke lau, kai mahi heo heo tahi, e mana komi te heo heo ani. Kai ko te nā aloha angalai e nei mō ki mātou e tuhi ai hoki lewa ko tau heo heo ni ngā mō ki tātou ilunga tātou ala leo tēnei. Ka ke aloha te atua pui pui ma leo leo ki te koe me te kāinga. E tu hei kuna tau tuanga hoki ma te ngai atu hoki ki mua toke lau i nā mea lava tau ola mā lolo. Ni tu mātua, haka hei tailahi lele ni mō tō taimi.
1: Ia hoka he tai ni, hoka mangalo mai hoki he kupukua he ala, ia manu hoki lawa he hana e koutou, e kai mana tua hoki ko nā kai ngai hoka noa noa ona ko te kalanga pai a te aliki, ke hoka mahana hana tu te aliki ni, ki te koutou, ko ia lawa te mauai te hui le mō, Iyo e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kau hoka longo longo e vena hoki hoka mālo ki te koutou ni te mātua te matautou kau hai ngā luenga i te i te alāle o tēnei hoka he tai
0: Iyo hoka he tai lahi lele mani e te atua ki te koe hoka he tai ni Iyo la te malu tātou kai ngā toke lau Iyo ko Dr. Mary hoki la tēnā ma te website a ki tātou e mauai hoki ia Dr. Mary ia kai mahi hoki lava te hehoninga tēnei e bookmyvaccine.nz ni ko te e mauai ki nā tātou website tēnei ki mātou tēnei hoki a Mary e tu heo kalupo nā hehoninga i enei kai mō te taimi tēnei ia kei tātou la tātou pehe tēnei hoka hei tai lahi lehi hoka matua haka manatū ngā huai ho lele tu lo mua e vē lava e heo no hua e ho māli e ni. Ko heo ka manatu lahi mō he tamāki ki ngā luenga lele, mō nā tui o te tau marulu, e ahui ai ma te tui o te hulu. He kili nei loa heo a vanoa, e kē maua i te bookmyvaccine.nz, pe ko tau ho mai mahani. Maloni Aotearoa, ko he tala hui hui tēnei, ko nā tau heanga kā mata mo te polo kalame, ilo ilonga o te ngā kau tu lou, kua paku mai ki lalo i tau heanga lima valu, a ngai ki te ono hulu tau heanga. E hei e la heau mea e hoi kā hoi, kua uhia e koe te tau heanga lima valu ma te lima iwa. E maua tau anō hoki pē la ho atu, te peke tēnei, pako te ahui hui ngā o te polo kalame ho pito tēnei, o te ilo ilonga o te ngā kau tu lou. O te mea tāua hoki, e takilua tau heanga, ma maua tau wano atu te ahi huinga tēnei ke pālawa ki te whituhu lima tauheanga o tomatua. Ilo ilonga te ngā kau e vave ilo ai mā tangi ai te tauale tēnei ko te kānehea ma e vave tonghiti ai hoki. E he tu tōngia ka e vave ma hai ngō huie. Ilo ilonga te ngā kau e hewe mai ai nā ola. Ka hai mau tau peke tēnei ko te ahi huinga tēnei o i hoa iloa ma hoka tino.
2: Ko te maha i ke hokatau hio hale motu mua mua, ko he moi mitinga te nā i nā kā inga pa he huika umalele. Iho, ko te moi mitinga la te nā e maha i ke tino mai i te Aofare Aofale. Ko te porokalame te nei a te Central Pacific Collective, kua ka vea ko he heo he anilahi mo nā kā inga pa he huika ke maha i ke hokatau ni o lātou hale. Hai loa tau huhuanga te tau, ke mahai ai ke haka tau he o hale, i te hehokotaki mai o ki mātou. Ahi ahi iho ki te cpc-homes.org.nz. Pe vili mai i te numela telehoni o valu he lau, lua lua, ono ono, ono ono. O valu he lau, lua lua, ono ono, ono ono. Monietahi hakamatalanga. Toke lau ki mua.
3: PMN, toke lau.

han o han awa i te i atko lohi ho. Kila ho, taha pili ki taha leo ai, ko nga tamaiti e nga tamaiti u la vale, e nga tamaiti te ke loko kolohi kila ko la haka le tato ta vale, haranu le mu, awa i te hale te nga tamaiti hue tulive, hue tulive. E maha i ki hoi tala vena na driver se ki tato i toke lao, kako ki nei o he ai. E hano lao ta vale, hano he hui toka nga peko ai, tamaiti pe ai nga tino he haka ta ua ngien me vena. E tahi tino he hui toka nga tu la hono he hui toka nga ka lele e lele, he ilo he mea. E lele lo of trouble. Ni ia he ho mana tu lava ni ka e o te mea e pule lava ko ulua o wa tato ko e ho tau he ho ni tahi tino ki tahi tino ka kai tai ke tato pe te nei ni

0: E lea lofa o Yesu ile nei vaenga o lea fiafi. Ia manatu o lea tafai ma ia le tamaloa na lifatu lea la tawa. Wao lele ua mai au na fana le uu le vatetea. Le foi ua mai atoto le niu le tua oi. Le vata pui o le tangata soifua. Ia emese foi le tatu utapa au sili le langi. Le amataina o le tatu polkalami faa wau. O le pia mensa moa ile nei vaenga o lea fiafi. Ia ole ua mai asula le lofa maleanga le leo le tua faia la le leo vai vai o to manino e fai mafonga tau moli moli ele ngata ole tatu wala leo neo le pime nsa moa lima tolu tasi pi ai ia po ole tasi o lua tesi lua fa mo ai mese fu il fa fonga tapu wa ele tatu watunu e moli moli aisa tatu fa afitai le ha wa ole sunga le tofi ia le tatu fai lotu le neiva henga ole afiafi le sunga le fa afinga inga tau le langi Reverend Moe Tauti Mai le kalisia Melbourne i Australia. Ia sau se Jamie fai se tātou tala. Pupu o male fionga ia pole sungal whaafinga inga. Tu sai male nei fiafi. Ae, ole nganga ol whaafitai. Ia e fai ele leo vai vai e mōri tae e tuai sa mātou whaafitai lau sungal whaafinga inga. Ile nei vahenga ole fiafi. Le mana vanga pa ia. Ia sa fita i tunga e lau sungal tofi. Ia ile nei fai e fiafi. Ia fai ma sui o tui ma vavi. Ia wa fule au fenga luenga lau tutofi e leo tua. Au fenga luenga tutofi e leo tua. Fa aftai mo li mau. Fa aftai mo tau mafa fa le nganga. A mese fo il fa malo si au. Ile amata inga o fe au ma nga luenga. Ole nei fo i vai aso. Ia a ole fe au ole tala le lei. E moli moli yo o i fina ngalo. Ia o so o se sa mua. O lo o fa afafonga tapua ima ile nei fefi. Ia a mese fo i. Ya lava singa malava ma fa moy moy nga umo le neva yaso la tatu savalia mo moli le nga fa fte tele ya fa moli tele le tua e la usunga fa finga nga ya mese fo i ya le tapo nga malu al fiongol fa tua ya olo o tapu tapu ya wau fa vale ne ya fiafi ya mau ape o lo malosi ya mese fo i ya lo no soi fua tului le fiongol fa tua Ia le fionga ia tusi, ia pio on tapua i mei whanua. Maolo na malosi e fau fau tua ia wale fe aumale ngā luenga. Ia a wafu i le lua, whaafale le malua i le lai tu ole, ole lalolangi nei. Ia wa ole malanga mai Australia le tatu tofi. Ia mau pe alo o lua malosi. Whaafutai fola fola, ia whaafutai le mafuta mai, whaafutai fo i le tautu o le tatu tunu. Ia pei ona ia i tō finga le kailisia. Manatu lea Samoa, la whaisina a tala pupu o male tato tofi ni vaeng ole fiafi ya pe ona mau e vola tato avano ele o avano le au mau avano nei io ma mau e fo ise a fo fola ile fala ma faise tala ya male sunga tato tofi ole o malanga mai australia to e fa talo fa tu la sunga tofi ma no
1: so fo
0: manuia
1: so fo manuia la to fa to to menino e mulia tfoile fa aftai le Lala Leo, Monsieur le officier face à l'au, au qu'il a niné. Moi, tout le monde a fait. On a l'air mana inna foyer, a mana y a inna foyer, si n'est pas fait. Et tant que ma foutre, à monsieur, on le. Si a inna, on le fait à ou le tout.
0: Mais
1: on a eu le tout. Mai fa fitai. Ya ole valau falo alo. Ya o tanto ma futai, ya o ma fai foi un tanto tala no ma fa so le fion pa ya le tu. Ya o si fa o foi ya nga mo tanto ai nga mo sin level ne vai tau. Mai fa fitai tele o
0: dilo.
1: E molet foi o lo fa nga se ma tu e kalesia.
0: Dilo.
1: E Melbourne Crown Burn e fakasa. Ya mo si o Se mātou pūlenga, ere sunga tō ina ia Miliamu Whinau, malwhalitua ia Nelly, pa ia lau whai ngā luenga. O lo o i whanua, i Melpone. Mā lor so i fua, mā lor fa, mā lor si i whaumana ngā luenga. O mā ua, ia, o le, mā malanga mai mō aukilani. O nisi o whalavilave, ia e mai se fuel valau pa ia le tuai. Faltua le sea, ya, a meise o le uso si au tō lua.
0: Nira.
1: Tināra ngā luenga, ya, faltua ia moli i Karapani, ya, pio na mai ai, na, o loo mai ai fwoi le maa wha malo longa, ya, lona wha, ili ngā luenga, pio na iai, aftai.
0: ma lo va ftai lo sunga ile fa fenga inga ile ni va ngole fe filo wai a ma u fo fa funga datu to no ya le ma fu anga fo i wa a fe ai sho mato lo le ele tau mafai o wa ele fa tu sa lia new zealand nei ma au ki lani nei e ile atu no tele la ite tau ya me se fo ile stete australia melbourne australia o sa se temiona tau lunga leo le ta fa ta no anga tu sai fo i malesini au tu le nei aso fa fitai wa o ai fina ngalo a mese fo i se lau ele ele le lei ia le upu folo folo le nei fiafi a lo sunga ni tama vefi au vai ane ia le au fai ngalo inga o fia nei le umio le tau tua ma le au au nanga ia pio na vala uina i fo i le soifua a lo sunga le fa fenga inga i tu tonu al fi au mali ngalo inga
1: ngale fa sili a lau tu fa tu to o ia le tai ulo le polo kalame o le matu o lotu i Cranbourne sa fatu mai le luafe maletasi ya sa osi le mato fenga inga ile luafe male lua ya lo no winga le luas fulfa ya lo ful lima le le umio le lo ful lima tau sanga ya le mato maftanga male e fakasa Cranbourne e kalesia
0: malo malo fa fitai ia ua loa le au au nanga o le fai ua maua iala o lea e fai malanga mai mo ni malo longa ia pe fia le umio le malo longa le ua suma e fai lau sunga le fai finga inga au a tau tala fea unga fai manisio fai moe moenga ia pe ona iei fai ia ia si tato wa inga le na fai vai aso pe ona e sauno ia
1: moni moni lau to fa to to o lon fa ne o malo longa lufu lima tau sanga ngā lue ma sia matu e kalesia ma lau lotu o lo ta poi mai foi ne o malanga mai foi ni sila ne o no ni se o fa fala vi lave fale aing pe on masani e foi tato e ele mi foi lave e lango lango e ni se o to lua
0: ne lava ma lo ma lo va vtai lau sunga ta ma fefe awe tu sai fut ma fa no ino lo daimi ya ma o fo isi lau lau ma tu te a feilo ia ma lau fionga ya po lau sunga fo fa fenga nga le asa usir sila o melpone e faia singele le asa usir sila nei au kilani se ma tu ta mai a fa pa usisi va ane fa funga la tu
1: o atu le tu le an offshore le le hapa le la le me hapa bridge ya bole ya sole e le mtoa e alva ai mai lunga le hapa bridge sole le ko city sole e e makwa le lei ya sole o ke le lo ho ya mel pongi an makwa ma ngai le ko city sole
0: ha na lo go e malanga ku lunga inga makwa wallo papang ya
1: sole
0: Ol mako awal lo papa e fai ya sin na wa o demilan ne o le wa mata na yesu e ingol tau e i demi e tapu ni ai fu lele o na ye masalo e te a ma losi chavili o na e fa longo ina le ale ma lo lo e vahane fu fa funga le tunu ya o lo no ingala na wa e asia se tu fu se mato o lo papa o feni si vaengo o kilani wo o tu yele fenga malanga talu mai ona anga i memol fenga malolo ya
1: o tu le si tu le o E manaia, manaia le, ia le tau, tau langa sole. E le fa tu solia fo ima tu Melbourne sole. Toi ma lo sil tau au le wa.
0: Ia, ia, na le sa tau avatu e fo isi na fa matalanga. La sa usil sila wa e, ol ma upen sto mai ya.
1: I.
0: Wa, tala a avi hao na tala i ni meo le, ta musanga le NRL. Ia wa loa fo i tau sanga sa su isempini la sa usi sila maka e ongo koe wa utei loa ele wa malo si alu rako le wawi esi neva hai tau
1: o lo uoso kua i se mea fai mai a tamaiti ale up to us yo kero mala mala mala ye ya au te lo o ya te wo loifu oh le warriors
0: ya
1: ya le la wo tau balu ai foi le nga ngana na up to us
0: ya si amatona foi le le avu slang vo ye tamit ya pe o fanga ngana fa ha ya e vo ye tamit
1: ya au te lo to au to to
0: na so si si
1: so far man ne yo to to au Aul te talo a. Wa ye le time ye fainga ta ile top 8. Ya nga foko ai lo ai le le aulo le afi.
0: After was.
1: Ba lo ai nga le aulo le afi.
0: Ya ai sha.
1: Yo ta du dor to longa na yo. Ya ya tu la i mai le le warriors.
0: Moni la.
1: O levanta un fight.
0: O te va va ye tu wa mana tu fo ia la sunga va fenga. mai ala matanga o tamusanga nei tau sanga. Te lo lopo i hei se fafita auli o tupu i Melbourne. I ele pe ile i le le i antu la i maila la o tau mea panstam.
1: Talu anu le toi ta alu i le au.
0: Me wa makan kau fale kongure au.
1: Tau. Te loa e toi come back karma to au. No, te roa e koe kam pek karma ko au. Iei alfa tu tuanga i. O lea iei nga i kalonga i e koe.
0: Ia, moni, moni. Au te iloa o le wawie sama le Panthers lela a whainu. E a so fina ngalo. E ngata e le amaiya mātou mau te o ma le Panthers i le whainu. Ia e tāpua i maia melpone.
1: Mātou te fia fia e tāpua. Mātou te fia fia e tāpua o i mātou. E mō i lava e mātou te Melbourne. Au ni sila lava na a mata tua i mātou. O au o Wellingtone. Ia ua e vai foila ia i le. Ia nafi le. Karo fai a au kilangi. Karo fai a au kilangi.
0: Ia le lau e tā ua
1: tūlanga. Mai se atu. Leo tu lai mai. Leo tu lai mai le Harry Kane se. Wangi man matangi mai le lo.
0: Sa. Faftai mo fa mai senga la sunga fa fenga. O la mo moli i wai kato le Chiefs ia fa mai senga. Ia a wai.
1: Fa mo moli au ngi fa poa o se si o kalaula.
0: O le memoni. O lea iai ia mate matenga o nisi fo i sa mua i malai li talonga. Ana o le Auckland Blues lea sa whaino ma Wellingtone. E te le se suinga o le o le skoa. Sila nei fo i nu mewa o le skoa lea sa skoa iwi la o toa. Ono se fulu. A o tu anga siam pini. Ono se fulu. Wa o lea la wa e ta ua nei o.
1: Te loa na fa peo au ki nani. Nenga iai. Ia po le ono se fulu su lima pea.
0: Oi, ele fie toi lalo po il fafe nga ila na au a Wellington. Moni.
1: Kalaula.
0: Moni a au, e sa au fo eili sa unua nga lau sunga il fafe nga inga. Ona, ole ala ua, ole mai taunga ole talunga le ponpo. Wa le uta tatal noe vole neivefi. Malo si saviti. Langon mea le ilunga ila o to itu malo, ia polo to pito nuu ila loi Wellington.
1: Yes.
0: Ola tu nuu, ola pito nuu ao saviti.
1: Yeah, mea nga lefa ingoa yo Windy Wellington. Malu lui ngai i Aukilani.
0: Yeah.
1: Yeah, but extra malu lulu lalo onga ole Windy. It's very windy.
0: O nga feo Wellington e vai andele wa sala esele fisili lau sungal fa fingenga sa.
1: Yeah. Se mato nu o Perua sa sa wa o ngai. Ile fitu valu. Ya e o ile le valtasi ya alu lola e Australia le valtor.
0: Le asa o fautuanga mo tupulanga telavo. Ya me se fo il fa funga mai le ne vai ngole fiafi. Fie se matua lo soifua na e iloa ai o le vala aunga lea mo oe. Na e iloa ai o le mea lofa lea le tua mo oe. E te anga i ai e fola fola le upu le tu.
1: O le talanoa lo e ilo oolanga. I get very emotional because this is a real story. E ta e ngalo fapea tua fuidele o ke fafetai le tua. La e si la fia e la tua roroto. Fafetai le tua o nau whaonga ina. Awa e leo e ofo isi o matu a inga la si la fia e leo au se tupulanga ya sa mapua i matua. E matautia. To tere e loafo ina ya uo i Melbourne. Ya lo o langa whatalavau e le se o langa le lei. O te le mimita ai. Yes, I will put going a little me guys. But I'm very grateful me in the tour. That's why I believe more in God. Yeah, on a lot of my own. Yeah, a lot of why you're longer my swing or low long. Yeah, if I've tied the tour. Lo mau pelo malos, ya o leo, o leo o no fani o tu sang. Ya, la so vai.
0: Ah, ni. Ah, ini dai dai. Va be wi to ta to se fulu.
1: Ma ma lo to to. Ya.
0: Ole ole
1: ole ole wing ole tala ole fa fonga mai sa mo.
0: Ya.
1: Ele se sel u pulle ele leila tu.
0: Ya. Ma.
1: Wa wa wa vea wa vea foi le nepol kala ya ma me share tu ai se si o tau Ah, halu tua lona fatu tua malona malona futali tonu ile tua. I can tell you right now, God is so amazing. In my journey, olo otele tau otele fia lailo e tangata e leo ausi tangata e fia fia e tangata e yaso ia. Ai faftai le tua olo fanga ina pea. Olo Mm. Mau al malosi, ya, ma ia fia fia fo ile valawina. O le fa malosi na mo se tasi, ya, o te fa vai vai, ya, se fa malosi. Your journey is not end. There's a lot of blessings before you, ahead of you. E fa penale o langa. Le ku mause se le but I believe that God can turn around anybody's life for the better. Yes. And I always say the more you believe, the more it comes true for you.
0: Amen.
1: Amen.
0: Birthday wa tamau a inga le nei fiafi e le tau selo tu fo ile pito la au pe ona ye lau sunga fa fenga inga ai fa fitai u le ngata e amatai no le tatu por kalame se fa inga anotu ia le fo ua maua sia lao lao le leie te fa so mai ai ia ua fo i le lui ina o tupulanga talavo fo anga lalo va o ala atunu o lo o sa ili manuia sa ili manu so se tafa fio le kelope le ngata o te ronde ia me se so se atu nu ulava le lalang o ma o mai lunga o penga te failang o le malusi anga le o penga te failang le o tatu fa nga ina mali te tau e fa so atu mo le ngang fa aftai fa ma winna fa aftai le nei vai ngole fiafi la sunga de ma ve fi au ia tu sai fo i malo wa no ia la fo atu tau lunga mai sa sa no anga ia me se fo ini alofa anga mo moli tapo inga fo tatu inga ne vai ngole fiafi
1: e fa aftai no fiongo toto e pe ele ole manatu na le umalanga nga fa aftai wa vno le amoa ya ele i au te lolo si le fie ele tua o tatu wala uma fa aftai tele le mol por kalame ya wa mfai on tatu fa sol ne fiafi e samoa ya la fo i se upu le tau te mali i se fa fofonga ala wona ya fa mangalo Alofa fa mangalo e to fura tanga te mona vai vainga ai ya manuia lo tanto wutunu mil malo ya meshi o tai so se tai tai o tanto wutunu o lo tanpo ai mai samo a fa pe fo ia ba ia so se fa te fai tau langa o ona to fia le tua e mo lanto fo le tua o lo fitai tunga le fa manga luenga fa la vale kalesia Ya, fai fai malua o tō fai wha moi moi pe le ngango le li. E maua ilo tānto malosi. Ya, e whapea fō ia tānto atunu o lo ai tau malele mō sa ili ngā manu iei. So se atunu. Ya, ia ia ile angare lei o le atua i o fai wha moi tiute. Tānto whātu tua ia ante ia. O lo si ila fia e le atua me uma. Ya, o le talalea le neye fiafi. Ia wha manu ia le atua ilo tānto atunu. Ya mesio por kalame to to mruia o faiva maua le tofa ya mesia ile fa so ya ma so le pule ya malu na to wo tunu o lo ai tau mlele vi ya ile tu fa ftai
0: ba lo fa ftai ya moli le ngang fa ftai ya le sunga le fa fingainga ya pe ona ye fo ile tatu ma ftanga le nei fiafi au tu o le upu fol fol le nei aso au lava nei fe misa i tatua po ta ua leo leo man awa o le uso lava i ta ua le sunga lwa fenga inga tau le langi mai le whakasa Granburn, Melbourne, Australia le ua tato tali mahalo e fole ne fiafi le sunga i a moe tau ti mo le linga mfaftai mo le upfolfolo le ne yaso o le vi inga lea mai le kalesia le tato teada tu junior you fele ne vaingo le fiafi tatono li tu la iva mai alea se mai a tato ta la fou tapena ma fungaina le fiongale totoli le fungaya tofilau nina kirifi alai.

Nisi nao whātunga mai le kalesia kato liko Samoa. Hele nei fo i vāinga o lea fiafi. Pe ona i whāsau saunga le tātou o tuno. Ia, mā lōle, fōlaulangi. Fōlauli nei vāinga o lea fifi. Ma natu fo i, ia, o tā pena pena, ia, mā futanga a inga. O mai masani, pe ona masani ai a fiafi o aso sā teitasi. Ia, e, wha mā lōle tātou pol kalami sa pati manuia. Tau lunga tuai so mātou tau tua wha lea wā ua wā fo i le. Sinifi ya wa fo tapo inga dadu tunu ya manu ya tele to enga to tole ni fi fi ya ma wa fo ile malosi a si si na la le bol va yeso fo va to so fo malo la tatu to fi tapa inu nga nga lu pau le ne va enga ole fi fi ya fa ma wina le nga fa ftai ya sunga tatu tofi a me se fo ya ni so pa anga ma a pi si ni si lo tau tu ma au na wa fo ile tatu fa nga pa anga ya vi ele tu la auto au au na a la auto au nanga lo fangia ele tu ya fa sa sa ngole fi fi le o to ai tau nu mai fa nu le sa le sunga fa fa nga sa me kilka me sa ele wa fo fa wa win no le tau tu mo o sa mo la tu lu pele tau lunga ile o se fa mo moi manu ya tele fo fo nga to le ne fi

tuatunu pele o Samoa e ia i le file e mōla o fio whamanuia i e le atunu whamanuia fo il faltua ia eti ono whare tonu ne ia fiafi ma te utataro ne e pele o file e mō ia langona pia le angri leo la o fio ro loftu noa whai ona mātou mau o le whamara mai e tusa matu langa o nei fu iaso ar matu te talo lili i angale lei nei vai iaso whamanu ia i e o i mota ngase ngase e lau whamalo longa mo i lato umo mna o mia lau whamalo longa ma lau sua swani whamanu ia fu i inisi o lo o iai i le ai o futa ina ia wapena nao nga rue pia lobo nganga ina ia fili o ina o lato usu i fua au au na ia te oe talo mo se mato tunu o niu sila neo mato no fo ma ma wai e ilo fa manu yanga fa nga ma rom ta pe nang foi e wa foi ya pa lota mo su nga foi fa nga ma lo e ye ilo wa ngari le ya sa uni ya foi ya ila to wa ta pe na ina mo ya fa mo mo mato tal foi jo mato tunu sa mo anga le fa nga ma lo fi nga li pa le mia mo ka pe ne ta mo pa le meni ia mai se fu pule nga ri im fai pule ia male tru a to ia ia i lo wang le ia mo wa me na o mia mo me o ma a wal pule nga le yo si o ma to fai nga ma lo ma to tar fu ia fa manu ia e a or ma lo ia ma sui to fia ia mo pe lo to ma lo si me i lo fa ma lo lo nga ia i la to fe nga i fu i mo va la a we a le to finga ia mato mo se vai aso manu ia la ilo mafuta mai mo lo fata si mai mo mato ia tau tau roi na pei mato il mana lo nga pa ia na ia manu ia me uma mato te fai ai u me uma il vi ingo la o fio o mato taro le ono Jesu Kristo lo mato uri

Ya sa ni mo lota to tu ori fo mai tai mo tato program masani ole o tas ni minute tai to las fo le ruo ni tai ore som fo ni ye le li u tato ni mai fo ni yaso e tu sa mo na le mo na tau si mai pe ya tato ya so mo lava ya tato program masani lo tan fta lai ya sirim tali tu spa ya tato fa so mo tato ma fo tai fo ni tai ao ya le tu ma fo ya fa mo tori ore tato o na nga ile ni fo tai ao Ole a solus mo lua nei o yuni lua filus mo leono le son fuol nei tatu maftai ile lofa ole tua sili mtalo tus pa ia utanga fta lai ia e se mta upu fia na o tatu tfa so ia ia a no tatu lina o val sala o li mato tasi

0: Nga vonu.
1: Ya.
0: Ya, sano ya.
1: Ya, amma ka sidi puska ko tan sarai.
0: Sa no ma ya el bete final.
1: Era fa mu natural el tan sarla.
0: Yes, sano ya.
1: Lal me al aina sili le foa i lo le talia.
0: Ai se ai ma foa i ona sili le foa i le na talia. Ai se ai sili ai le foa i lo le talia. Ia, fa koma jasa du i ta upu le wala ngā mai le sunga mle fono ta ta utifa soa i vun nita e au. Ai se ai sili ai le foa i le na talia. I le talia, ah. Ah.
1: Yeah,
0: Pavo Belcha Tudu, Sidi, Maya Lefono, Oil Tamata, Sapi, Yesu, Talai, Au Ona, Ola Titi.
2: Kita kukani sa bol.
0: Sao no mesen?
2: Iyala, kani kom Sidi nga faka ule, e fo wa.
0: Sao no
2: mesen? E yele mawa kuspai e femai, awa Sidi fo wa i, awa Sidi fo wa i le nga kadia.
1: Si fu
2: Olo mau le skelu e lua valu. A olo fai po sur koru fa suru ka kau suru iba.
0: Amen.
2: Le skelu e lua valu. Olo mau le kala ya lu si felo ole angelu e piko si dinga la le lei ya angelu umba. A si di polo ko poko ya angelu umba.
0: Na, sa ole. Faftai.
1: Alo,
0: sen.
2: Olo kali ya kuya mla fongo e ele mau nga kuspa iye fa vai e sili ale awa e sili po a i leo le nga kadia
0: ia nam ta umu ele tushina i bo nga lue nga fifa nga lue nga telefon
1: nga lue nga lue si fulu fo i upo e tau suma lima sen
0: na
2: ia fa ftai
0: dala orfi sili lala fa mai po la alme ala ima sili ya tule e fo a i leo le tadia
2: Yo ki loe Ok, loe sa mo uyele kuwar ka fowa.
0: Pa mo uyele tuol tuma ti fowa. Mane, o le upu na fa mai, o le upu na upu la fa ye Paulo. Ah. I o le tusi na ma. O na fa ye Paulo tusi na i le upu na o nga lwe nga. Le ta un tusi nga lwe nga. Ale mai Paulo o le upu Yesu. Ah. Grupo Yesu. Ai Yesu. Eh su ela ia ia tala anga Yesu. I tu se fa tu se la uevan dia. Ele ma u aire fa punga na. Ah. Ia. Ia. Ao le fit la ngai Yesu don no tu se ngalo. Ao fit la ngai Yesu la na fa i tu so la ri poti ah. E Paulo. Ah. Ia la u fi so ngai fa i Paulo. Ah, la ta oye pa i paulo pa iye Yesu ah. Si lile. Ele si lile. Ele si lile. Le ta dia na ilo le fo. Ah. Ale la mai fi si dia amra fo po la le ba le ira ona si dia tu le. Le fo ai na ilo le ta dia ah, na ilo ta dia ah.
2: Yo la ukali e savruia le ku ta ko fo.
0: Mm.
2: Ai aka kai ai u e mu se foa. ele sa mu yele po ga kai u aga kai ilonga ro fa po ye e fa mu yele tu ye kai pelo sa kalanga i ye boli ye miro ngia la la ke le ora ko ku pe fo wa i ka ka i cherry team ka ka ma ye so mai pe ke he ka mi di ora ku pe fo wa ala e ola ala ga ye pu sin ni che de e de pe e pu sin ni ora sa mu ye ku le ku ya i ye wa le fo wa ye so so ang ka ma yo la la ni ma cherry team la la ye pe lo si ka vi ku ga e sa mu ye le ku pe fo wa ai ai u ai u e de e de sa mu ye de ku
0: Fantastic. Aye, aye.
1: Hello, Sam.
0: Ngaru.
2: Ye fai fai kula usi di sambon bol.
0: Chono masha.
2: E ye ni so Yesu. O fa lo ko Yesu la fai kala ngo ma ya i yo ku. Fai kula Yesu i lo ko so. Sata ni ye alu esi ma alu esi ku ma. Ai lo sa kan yo or so Yesu. O aira le so o Yesu, a fai Yesu, Satan, ye, aru esia.
1: Sam.
0: Pabo, ma jas drum, si de Sam. Tato rumbela masani, ova tura ua o ori me tol tasi. Ma iso fin ngalo, tato utang fta la iro ne tae au. Ia, ma refsili a le sunga ya Sam. Ma refsili a telefono.
1: Sam. Ia. Ia upe teo.
2: Ora era buka uma bla mangai. Uma iso, ombo kuas we su e mulai fo ku spo i. Am. Am. Oke, lo sa on dir kan. Oke, ker.
0: Aftai.
2: Oke, ku fa ro ku yesu. Ole leo pe ke lu le kan ngo me yo ku. Ya, ora fa pe ku yesu. Sata ni alu esia ku. Ova, ova pe. So de mo kwa wa suir ka di yesu ngad.
0: Kau
2: pe
0: ke lo sa ka. Ya fa sai da wa mura fon. Aftai. Aftai vo mo pe si di sem. Aftai bi sa le sua pe teru sa o le itali.

0: Olo ya ini fsili ta ta ta ta la i sa sa u mai ele su mai fono. Pe ai se a sili ai le fo a ina i lo talia. Olo pu na ya le na fa po po ele. Ba ngol fsili na le si ta ta po klama. Po ora se sa u nga po spitala inga Yesu e tai tu sa lo no vinga le fa pu nga na. Siri manu yo le fo ai lore na tadi a iso lava finangal a
1: pe pai fa ko le tsi pa bol bol
0: a no mesem
1: e ore siri po ai ka bo ai ka na ka sa fa i dan sala Pasai ko ko ni lang. Ai le sai ko se fare ko fai dang kan.
0: Aba ma just ru si di masam. Ai tanga ta sa fai le punga le or fai to al ne yule langi.
1: Ben pa mo mole. Oi. Fai me al de ti pa mo. Oi. Kamma or kamma oil kamma nga sa failan fa upunga o failan kala pa we or fai ko ang lang ay le o ele o fai ko ngo se pali ala fai fa po va fo failan kala ay failan kala pa me fai ko ang lang ye oira yo ngo kala nga o fai fo le pai ye o fai pio po se pangu e lake rua fale, po se pangu e mau. Po lua se maunga, po lalo ngi la au, po au ka fa se vai ka. Ia, au siri nga, o ai ka ka fai rang kala. O se fai ko ngi lang. Ai le o fai ko se fale rang kala, o le fai fa.